0: 1.3 FM.
1: Kabanti merinang kita, ninja lari.
2: Cus, begulai kau kami.
3: YFM 101.3.
1: Rentang ngalih hari.

0: Ninguém aguenta pensar em Adriana de Curma. Tá nessa ali, tem por menos de bom.
1: Ando aí, tá eu wrong. Lenga, why am
2: Maya kabanyo a barang, tentu kita ka minta diskaun. Ni ka untung ti bakanya, tulung me bisnes kaban. Ente ada duit ka meli, tulung share aja ba media sosial. Ada salah kita nulung kaban. Ila kita nyua barang, sida iya ga nulung. Pesan tu area ku Nataliani angga YFM.